0: Abe.
1: Ngata nete, hong ni haliling akong, dohaan mit.
0: Wat nete.
1: Nun lale o siya ka na kake, ni hajang lanjo.
0: Jau do ne.
1: Di siya kidang lobi kuy ala api tuloy punan.
0: Unan ang eh.
1: Hindi ka na edang lata ha. Hulaw lanjo.
0: Do ne.
1: Yudi ka nula pagong lanjo. Nang
0: kalong jale.
1: Nyelapang hulo madang tatalalun
0: nang dampe
1: dingan lo eh jida nak
0: langit lenge
1: dahun no mati tile tengah hajang lenjau
0: done
1: layak doli doan yudalo pagan liran tubung
0: pangai
1: dong ang dahagan rikahong tuli punah.

0: na bang ti nga tang nga ti ha di malaya palan jo kalo
1: ya le
0: man nan te lo alan man hi ung do an man ga
1: pu le ma te
0: man nan te lo alan pa ti man kan lu nan de pu to
1: ya nga nge
0: an nan te mu we hu me anan la lo ka te pat ti nga
1: an ma te
0: ni mangawi da ha lang.